yara kita don flamina na yen fangina na yara kifamia na yara kamufu na focus na ina ti trukan trukan yas da musen fiena na ti tadan tena famarina na ndao ndao.